bata kulɛra i ma jiniya aw yi ka kɔn ja redio ji lamba na yi ka n jira se yi karato beya to wa mɛtɛ baje ma bula baw ba di baro n po de kɔnseya jeni.

0: za lure, za torok, za kaele, wilet solisiane, bonka jonka fana galu o, zune damu wu fayai, gu, sani, kakale, za shingmano, a jonk bebe, kunar gabeshi, na shinane. Dijon, la fête de Pentad. Nana Bangalo.
1: Yowa nana to jam jam man minute jam nan tetel dapi beto ona la berser mando ka fafa la be na so to zaman manasa masana ba bai mar ser man maga tin na boza nan mata su zanan mata su za ta ki fak da ilma dina bakara bakara da tele kinga fubu zama minister ma de bo na bo fa walter selmana veterinaire to tagre ki ka da so ga ye yala bo maza so ga gbajul malfa palman dane e so gbaza bo kalbo la don yabta ga ki na fali dane zo tagre ki fur bo wa ta so karan de zanu bo pene ira za daga ta so ko zo ma ira za yabo ka ya za yabo zo fa shi ara na bo na ka so bi gouvernement ka balbu ala mafawo walbu da mafu ka tanan be ka chamki be kala kan balbu towa tata ka yebu mu shi wa dugban bufu ma da mafa da aka gubala mama daula nayi ma daula nayi ko za veterinary afarin shi fa kalbu bebe ya ka shinyo ma burwo chamki ka fana shin ka zama kanki da ya ba ya bangu so za fana shin ka ba o ya ka ba mu yawo noya ka chamki be fa dama a don be la gani la bani la ka wato don yabnu o mai yawo no so ba za zama veterinary ore ya ka bubu ma kan ya ga sun ka ba mu yawo no bu ma ka tanin ki be mai yawo firim firim da bar ma ma pun jo ka so afika zama so gbajur mu bubu la na falita na ya za bubu o si directrice general mamo de bo na bo service veterinaire akwai ma da madi na docteur singambai akoyota fa bwai gogol mado fasi bobi ho jela jara banjang shino gvalama agadu for baba zarma pilan jene su shamelan jahu mbo ho kafana maye warban bo fu bita yo mai communique yo gine jul parti ma dino parti démocrate socialiste PDS ko zana fa ala labo ma gvalama mabang na bokan suage po gbazama dina kur penal international ho ala labo abi ko ma bolan ala ubo na gvalama mabo yabai parti ma dina pe de eso akoye parti ma mouvance presidentielle ko gul ala ta yaka bufuma ko gvalama mabo moshiwo mbuwae kasuga mbuwala nafali ka yaba mama nga donye basari manlang kama donwo na toma ako mfu buwabata kugulazo afa alata nyiswa ya guvalama kama don yao gapili na bansari charga gapili da mamo kanjubitara walae yop vizpa ya danga maa pide denyayon da maa ina Ibrahim Muhammad Abdallah yo mai lanta za te ki kaso ga don yebe afa zanen maza duniya rumun na bo ka za mu so don yi ma yene wala ko da pudan na fali ma bi aka ko guru zanenu za kara ya ba don ge puna na zanen jama sai ma fi ma na muka ban yi kogul zana mamo moka bafaka kumra nila bugu pili kasu gafaya zani. Kogul afa rama teki fa kumra ala mafa un. Yala bumaka su donde pupepi su bang ma inye ma kaldangay. Bang debi su za don. Bang panaka ma don yebe. Su panaka don yebe su asu defate te himanya. Bumaru bwa apa gabe. Komo zone dang. Maya dama li maya dama landang. Magbazana da mabuwabi afika fanama dono fali yae. Kugul kuhu ala ta yaani nka guvalama. Mahewo nan mabuwaya ka su donza babi wala donza na fali maka da mabuwabi ka nasu sabdabaye ka tu kurba fa. Kukwa ya wanbu makpaka yao mahewa ka ama afika da mashi mabuwabaza. ka bo don zaba bi bo am uo wal yoza don yan manka yo gol za na za ngpo pene gol za ta fa ka bo ago valama ma bon sok mal boy yo afa fa ka yama din gozbeda fa ka yama din gozbeda on faril ka ta riyo so fa dang ma mum ya momba ki duwe ya bi maga galmyo le fa pe wi kalte wi lan wi plu ki lan za ma dul yo mon no dul bi bi lan e mo fi farne bi a wuni ko e ma fa ka gozbe da le fa na ka ta shi ya ma ta shan shan yo doni ka prefe e mo di waza ki ka so ga te ki na ra ka fa buai ka bo yin won na so do don ne le fa dan e ta ga fa pili le fa dan a yi ni chom na so dan na so bi mo mo zan mo ga ne chi ma de le ya ma kya fi bi fara po ma yin ga ma le so ku jam ya tan bi ma ga de le so jam ga ya to ma ma le da ta na ha bi ma ga de le da gwa to zan nan dan le bo ga ng prefe e ma ma ka fa ka ha zo te ki ne zaro ka fa ni fa ka bu ma ka bu ma ka na e so bu ma ga li ya afrika zan ma u bu wai ka lefa ma uwa lefa ma nan da sun ga dabi yau za ta sun ga dabi a wun ga fila ka bo su din aka ko afrika zama so gba julki ka zazzani da ma dafa rilka riyaka a yi yafin yane yo ma yi coordinatrice ma association culturelle ako ma dina ama zot amazon ko gole ta ki dana bo ar zara won ta fiyara fanta cufai za ki ta kama so ga tara yalo kwalfani ko na tabo kwalfani won mo mo fiye fanata ya bi mo urna yi ma donya ama ma de buwaye ko mo ma de buwa mo fiye fanabe tom ki zama di ma ka so ga don ya ba yi ma don ya ba lambe gabe ko golo ta yi da ki po santa don bosko ka fiye ta tara ka fiye buwaye bu ma ka na ka na tana akwayo kepil kemiso micro in zaman zama sa mene pibe dini bono bo don soko yo zayan po hul de ma dino la ma jine yan po hul chindebe la ma yan po hul de ma dina pasale si sene na zaban su na gawure mama ka fa kan jamena afa ala koye biwere tela panyana to yo gba jul gbera na fabe juli ka ka bura na fayebe na tola jabu na bo huli na bo chi hul malang bura magu bura ta kina na ma bura madama dina selin pasale yo ala ta chula panya bi bura wa bita na don soko yin wi yin za zumi za bura za bai zama ma don yamnara yo zabe bwe ma parti zama motara moka fa kan jamena mo fa ka mundu sar abeche pala torok gwen lele gugu zagre mrembame e biki wa ma hale ne gote sele dan e peser chat yo soko yelanta da ta don zabe ma moka fa ka sir Cameroon zama maka faka bebemi garwa marwa gider pitoa ngondere nyawunde na duala soko alto don yusuza zumbu mamaka faka lili kaba sercharia tagban mama faka France ma Canada ma États-Unis Burkina Faso faka Senegal zaki faka Côte d'Ivoire zaki lan faka Niger ta faka Congo ma Brazza na mali don soko ala ta don ye bai za su masimo iyo wi magba ju biri ka so don yi zaki lan tani kineta masan yi debi aban fanai ko ta di amo yiwo gali gali ba pi abaki za yan pa hul da madina la majine an pa hul chin debe la ma yan pa hul pasale si signe za zum bo za san bansu na gawure mama ka fakan jamena wala koye biwe igbaju bura na zafa chem chem baba juli fa yebe ka kaji bura e chugera ka lel ayo na ya bura ya bura na tola zabu na bo huli na chi hul malang bura mai bura na ma bura madama dina Celine Pasale yo a la tête dans soko yin yo polita soko a la tête dans soko yaza zumi za bwela za bwela za mama do yemnara za mama ye bwe ma ba parti yo za mama terabo tidi don mamunjamena mbapa mundu fasar abeshe pala torok gwen lele gugu za gele mulambame biki huema hale e gete sele ala damba serchat soko a bura tering yu puno bona dam so soko yela nata don za zon bwe mama ka faka ser kamerun za bay dam za mama ka faka bibemi garwa marwa gider pitwa gondere nyawonde na duala dam ta don soko yuwi so za zon bwe lang ma ki faka lel nota takbana franchi za ki faka canada za ki faka etazini za ki faka burkina za ki faka senegal za ki faka cote d'ivoire za ki faka niger za ki faka congo ma braza za ki faka mali za odan jura ya bwege na tola za bunu bunu masu mo yewo wi masu bu fata bu je bilan ga pilta masu yan yi debi banfanai te dia mo yiwo gali gali cabin technique mahmoud gassara

0: mu gasara ako na zana ba pene don bala ka bin teknika gun bala ma din ka jija o ki da gas o ji togwe ako no asmo Muhammad anota Muhammad Ali agolan anota bada ji danten da madina gonka ku sai so da mafa babu da mu jabbi fashi masu majibe da take fafa da mashi ba cabin technique
1: ayi biya ta yi kishin ayi biya ta

Awai Radio Diffusion Nationale Cadian Duka Gulua Sekada Menambisit Najika Dobe Te Mbang Kubo Iso Ngan Gedote Ikut Iso Najika Dobe Te Nika Takaga Donto Minister Ni Yan Kulaka Sodoronga Ye Kosuga Malang Girjinte Oba Tamoy Ni tabai ke go kelayan gegni delegation sanitaire ke kembe ke njamanat la wo direction ya communication ba andan lor na te ade tagbe ba i kem gongya institut national de jeunesse et sport na barni INJS ni taba orn kumbang sei tam ye korn na ji ke so do moini moin deng ke tana wo tombe ke tana ga ni langran sei ba kembe ke njamanat la ge do kum lo ke chat la ni Abari malang taji gitu ni bai moi kolera. Ada ni ni otorite sanitar kita ko ni ke do kelaya ronggat ni. Ran kelak mayere say ni bai ingga ni indo ke. Takun do tu kono indo jidit ni bai indo kutumutai na so kun manto ni na jie ni. Ingga na kolera ni roh degendur kita asnya ke kutmi gidi siri no kari. Ni bai ni ni ingga na kele. Gana moin to rodet ni taba gega ko kutu gidi mata gani chitu kon mo mon la sesi to gi geba hondo hospital no bai ba gega ko kutu mata gidi siri ba kalas ni ning gan do nga ko kada worn do ba de ke siri ki taba wo so majala de ngan tuju ni ba goton kem dunia ndo to ta ade yanon daya ta kabde gog ndi ndomaya ni ba Kiri ni raya tayi kadiban tamu ingan tu no ada naik langgaran niwa. Yano na orang kumbang sini, ada kumbang no orang tu niwa kadit takum gak ni jurnalis gitu, oh influencer gitu, niwa kadit najis ni ka ukur kos gitu malang. Kolera ni kiri ni rata kadit aiban tawa. Yang ke Europe se kadit ingor kadit talu idan roy taliu. Ba lo no te na ai ba ta mo in to ni we geri ka di bara na mo in to tok ning kai mai ra si dam te bara na mo in to tok ning kai u bara kong ga won do yo gi ngai u bara ni mong bola gi geri di ai man do ro bu gi te a ke nja lo gi kuma re gi te ba de ga ga tu ni yo ke se ko hor tol ko ba yan do i ka ri bai we ke de ga den ne de no sen sen ni ba yag ke beg ko no ni gari ko moy kolera kari ade nge gnu wasan do na ta ta ka de nan na jin bir to ni kar bini nan na je bi si si g to ni ko su g to balang kari to ni ne pa njero si ni ade to ni ne pa njero si sen ba yan kre to no ba ki ta ni ba Yegni singe korun ber najig najigna nendan tasiteni kadawari najig roro taba majingai ba najig ke sorg sai kada udikam yani kloni yan girdi sit totni bas nin non na indinga yedne ne ali ba yani yak roro kono ig kum sini ba kare ke de najig dot ko mandang Kadang biar najis na waktu kumte ni tapa ini ke melom graziela. Jadi ni ingat kau dek ada barang dene atlet dek. Ni tapa muda kelas tolong tak kau kan naik dek bongai ni hari takbe. Takbe yang dapat terus jiwai kiam gongya sefoto kono nana waktu na ada tolong tak kau. Ada ngeku kumtugu ni taba pateng kali ndan bo tayani kingena yedne ndan di dotne forum ni ni ba ni no na di ndan de ge doda sinya kumi no kari min guno na na komande ma ke sodo yani e commission nationale ya athlete gni ni taba de gni ndan de dotu to commission ga kon to mandang ni ku go yani map to bu gni nduna ji ko ku gir jiri ta na nen dan ne do
do commission ga anto to ko mandang ni je ku kum te gbai nin ko malang telu ran to ku ko gi bandang na mabutu bu na ba ne recommendation ni ni ba ni no ni na tam ye ka de na nos ne kil kraya commission nationale ya athlete gi ni ba ran to ku ko gi do ko ne ni ne ina ko ni ndo kum go to mandang wa ba itakum ge ge do de ge osna to sai ta ka din dan bo ta kla ya dun to te ni ba ni ke secrétaire général ya comité olympique sportif chadieta ni ya de ni ke colombe ngeli ba ni na na in dan bo ta te ni ke gloire adjo ngi na ni na ko mbir na ji na wa to kum tu ko mandang ni arangan na gsan ko ko na ngan ya ji ko baldu o tu ku tu jo ale ba ya un go nan ku gine equatorial ta di kambe ku marabot ni ta ba awuni ka din dani basket ni ta ba ya ku lo polum tu ko mandanga de ni ni jidi do ngam bel na adan du ko mandanga ni ba i medai dor ni ba i go nan ku gine equatorial ti ni ni ba wasni kum go to be ya ji ku chad ta ba ya basketball adi saug ade mamu da sini ba ngan gunto abar nay sao version basketball U18 baldu otu kutu jo ale bay doni ba kem dogna rek no jite kete to ay ndo mi kada ga umbon ta tol ta to ndo kutu gidi mehe na wutu kon dire doji kemeto kembe ka bijata ri gonan ku Côte d'Ivoire te ni ba ngegni sawug ni E18 ki a basket gni aran gorode ade aran gorode tamye kade awon ni ba yani drapo ye ji ori be ki chat ni kade ko to ku do gan gos na ji gi ngai ngegni entraîneur gi ngeg ki girin giddig na land ngam kendu to wajindu nya gir ki kade awon ba aran ne ki gorob ni najige ke te ta de ge te la ingai bai najige ka de le dengam kem de te ta ade ne nan de jin ke ne den de ke ni ku man go nan ke malabot ni ba ya ku man ko ke ba ni ku no te bas ka de ke ndon ku mdu go te ta ba ma de ngai ka de ran ke le ku man ni ne ran go nan ke gine equatorial te ni na ku m cha nye ge malang ni ba turi ke kembe ke Abidjan te bay gonan ke Côte d'Ivoire to cha dengin dan kemde dodo te kada ku won togde ne ke galami yasil bay ko mbir na jina wo te kum tu ko mandang wala ni ke delegue general ya gogo ke kada province ke salamat ta tagbe ndagir lario seba ilario ko bay ilario ko so doyani lom ko kadu to gir ngralo ko salamat adi takum ngegni ngol ko ko dok la ko ten ding ding ni agogga ke ya yani ngegni ya mabtubu ya gog o bay to ngegni ko dok la ya munter git malang ko gir ngralo ko salamat gitan nan ni ko malang ade Muhammad Abdul Banat kuruma ene na barji ina bijiti tam dar singai ka do ina jiko dobe te tajilo sort bola ke ta sara ye kundum ganda ga bari ne sanwe ko yang creo Lionel Nomengar na te de adisi mam di se sibai mbere ya sigi gane la mam te de kadisi.

na sa ibno je mrobwe boganis neti ya solo pamba pamba bokola nzete bakati tina to bata babonyo mosika na mokile tina te ko kabola sa ki po ko ta verriage central les alo wa bomboy ya mama yi na maître Vincent Gomez res mama yi vio papi boboka ete.